0: name of Jesus Christ.
1: Ye bompa ya ka che rade nyakopon se apam bire de ye busuemu. Emre bia ya shede ato Colossians chapter 2 verse number 14 ni kase. No one na din moja apepa nsa no atwede bia wa shede mu kase tie ye. Ye bompa ya ka che rade nyakopon se. Emre bia ya shede ato fio. Emre che se afibi dro obi ngu. Emre che se obi adwuma ensai obi aware ngu. Emre bia de fie hono mo. A edi ni panya ye bompa ye Yesu moja atwam ewo Yesu ni ye bompa ye
0: kra ba ba ba ba ba ba ba du sha da da da da da bos ka pan da da bo e ka ba ba ya ba da da da da bos sha da da da da da bos ka pan da da bo fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire Ya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ya da da da da da busha da da da da da ra da da da da busha pan da da da da da da busha pan ya ba da da da da da busha da da ra da da busha pan da bus ya ba da da busha pan da da busha pan ya blan da da busha da le pa busha pan ya ba ba ba ba fire fire fire fire fire fire fire fire Fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire Iya ba ba ba, iya ba ba ba, iya ba ba ba, iya ba ba ba. Iya ba ba ba ba ba ba ba ba. Fire fire, fire fire. Break, break, break. Fire, fire, fire. Oja damo, oja damo. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Iya brava, iya brava, iya ba ba ba, iya ba ba ba, iya ba ba ba, iya ba ba ba, ra da da da, ra da da da, bosha da da da da, sha da da da, ra da da bosha pa, pa, li blanda bosha pa, bread, sha di ba bosha da, iya ba ba ba ba ba, iya ba ba ba ba, iya ba ba ba, iya ba ba ba, iya ba ba ba, iya ba ba ba, iya ba ba ba. Yeah,
2: Ia banana bosca pandara

0: Jesus.
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: ya ye ye no wo so sakra wo die mu na wo so di ne mapani bi abirem ebi kra na o customer services no enko ye bi obi beto ho ade mpo a unya abotrema no nti wani mu ma no kwanfa so abegye wadwadifo mpo no bi enye fe ebi mpo afu obi na wo ye adwuma no wo wanan mu aman wo ni nyina no nipa no so so kwan abefa so obegye afoforo wo adwuma no ani ni dwadie mu no ni nyina so chimi kofa se ujuma na ebe koso anase enkoso etimi eba ti wu tenase ubia wane die wanya faku ubia wana famu die ti wu sese na wu niema eto sini o ujuma ni mua nwa ye wadwini se ube mweni yako ho na waye mua ujuma papa apa na abuwa u ibia u ibi usuwa niema uudi ujuanu ushe ebure imu na asasa wansa uwini biye ya nwa asasa wansa niema bi uwa ibia ebure imu ama mfuobu se ama mfuobu se pibiato unya nubi ana uni nubi a no aba ju se die o fa ni mani bi aba be she emu ema ama de o manfo ta busa wo ho no wo so atimi anya bia mo e bia eno so kan ho e betimi atwe adwadifo aben ama bra no wo so adwuma no ai bia ekofom no atimi ahye mu kena papa ama adwuma ne atimi akoso de hia pa e kwan amfa so a wo begye adwadifo se die customers e ba wo na so a wo be si ni omo edi nkita wan si afa ɛno no boa papaapa ɛmu adwuma a woyɛ no atumi kɔ so boa no na adwuma a woyɛ no nneɛma no nyinaa yɛ nanso kama fa so gye no adwadifoɔ no ɛnkɔ yie nti sɛ bio obi a ɔnokuta ne sika ɔba bɛtɔ w'adeɛ no sɛ woamfa animteɛ ɔfɛ ne akoma pa anye no a na ɛha adwene yɛ adwadifoɔ no nso yɛha adwene nti wo a woyɛ dwadini no woanya abotera a business ɛse customer is always right ɔso hu sɛ obi ɔbɛtɔ adeɛ no deɛ ɔbɛyɛ biara na agya wapere wo tirim anya abotere oni pakro no hona soso kakra obenye nti no wo mo ani akodi no achi asene ebi ekwan ba komi no nam so a obetiti anam mu mu adwuma no enti mi nko so bi obeye sa nyina no bi mpo gina nche no ohwe wo ohwa na wanya abotra na akose wo adwuma wo ye no nti ene wie ne bran die the stambe bank Ghana ye de ma ye chiefo ni adwadifo nyina eno no da se piko
1: so say a customer is always right.
0: Oh yes yes yes and they say ja
1: police food na kwanso a ha mo customers na
0: passengers and say drivers
1: okay nya no akoka chon say customers always right at home
0: eh ho de anya dwuma ho na mo mo ye business
1: o de so na ye mfa na dwuma na dwuma ho ye no ya man appointment letter dwuma na ho ye no na mo to akasa the customers always right
0: yes yes yes yes
1: na paya na o kaka na say toto na police ni agina wa no akachere se
0: ndo amse ye customers no ye hagbini
1: me se ya no akachere chairman se maso customers always right
0: na mbe se pa ze di omo business plan omo ye no kwan so no
1: na oye adwuma
0: ah oye adwuma ah ono so ni de te se ni obi asi ni table e ye no bujwa bujwa no se aro no so ye o
1: na kani a
0: aha yo yo yo
1: obi wo ko adwuma mu a ye ka se ye tutu sama no o ni brecha
0: ah mo mo etwa you know mesin adwuma je
1: bricklayer
0: entire adwuma yeah
1: aha ono ni tools no e bia trowel gauge ni san
0: el sabo ni
1: ma mo no ma adwuma na etuo yo mu tools
0: okay
1: ni san me mo ho adwuma bia nti ana mo che ono na customers always right customers always right
0: ba bi e shepa
1: na police ni achi am robber was a customer is always right. Nice am robber near right to.
0: Oh, they be say and say in contest no bibia mu no na chese obabi ade kwashu.
1: Enti, enti.
0: Ono sa sem am robber no. Am robber no. Sa bre ni mu de wa fuma mra wo.
1: Ti. Ti. Wa fuma mra. Ne mra wa fuma nti na am abey customer ma police ni no.
0: Sa wo.
1: Na kan na nyesa wo ne wo na mo police ni bi agina no a.
0: Ah, yo.
1: E mra wa fuma nti na wo no police ni ne no. E na police ni ne ko so ko esa adwuma no na wo nti ni nti. Eno o ho no nti nsu no aba. Ya no ka ten se po customer service right.
0: Ewia mi anchi a enu anuma bambofo, police adwumafo.
1: Mo adwuma na edi o.
0: Adwuma na edi. Nsu to ewia bo ni nyana.
1: Avidon so mu ye adwuma.
0: Ai, mo adwuma na edi. Nti MTT commanders ni officers ni nyina.
1: Kogo
2: adwuma bi edi. Kasa Craig din papa papa. To speak. Edi. Nti ye adwuma bi edi na mu ye nsu nko edi.
1: Ye nka se no ne ka.
2: Debi o djuma bi edin eduani kura o ti ase wonum na
0: edin
1: nje se wo han ze
2: me ha won ze wo tu wo djuma na edin
1: wa kom da
0: ya bo ma ba se no
1: ka djue ni ada
2: akom na re bi akom fo
1: me se wa kom da
2: me kom da
1: ntun
2: specialization
1: unye bi dentino ze ntina ayi mahama ka kire president no
2: muni bida ndi ma mo ho wa
1: eh wo police adwuma
2: no wonu ye mo tete no mo tete mp before not
1: me say
2: police party tete wo bi ni
1: police
2: na mo so tete
1: sa police adwuma
2: mo tete yen ndi na gpc wo mo
1: police adwuma wo ti onye police adwuma da
2: me ona ka tro
1: wo ye police adwuma wa yi
2: me police bebi bebre security ye ya ye bia
1: banini unye bida waye bida nka wonse police adwuma na edi
2: adwuma bi edi
1: ntimantime nka ntio mo de na da e
2: pa so do papa nipa akoma ho
1: na na bisa na mi bisa so akom da
2: akom na mi ye konfo
1: enten ko ya na police adwuma na edi
2: bo twa ho asi
1: na kra ye kan ye kan waye mo kire adwuma da
2: gubu ati awie wo be ha mi o
1: e wona don ho aba waye mo kire adwuma da
2: ai
1: wa ibida
2: ma ibida
1: oko ye mun sam ti san ka kire
2: ehu pa
1: munye hu he na oyi mi de sa adwuma bi a edi o
2: adwuma bi a edi
1: mo kire no bi kra o nipa no kra bo yesu bo mo wo do sa mun so pene ni a ti kire o si o pepa pene ni a ti kire
2: o be kasa
1: no
2: no be kasa
1: o he no bi a ho no
2: o re na ti sma
1: o mo ne
2: first time wa me call mog no
1: aha
2: ametiashi
1: obunye ho hwe
2: otia onze form on ice na
0: yeah
2: na michel lofa ay dia kevonu bi ena be sister bi na no me ni post no term dia say ya cover fine
0: no yeah
2: eh ni pan sashi
1: na ni pa wo hwe de on sashi no
2: eh hu
1: na
0: juma na
1: de ti juma ni de yenya meka
2: but antidote o kona se unya bi kakra wo pania wo kwa
0: na de ni kan so ye
1: man ntena ha no ke kan de ope se en antidote o no ho ne
0: o go fala ya kaka nyalo ya no go
2: me ka lo ye
1: wo de se lo ye wo de se lo ye wo no
2: de se
1: ni pa na wo he no no wo no ntwa kra se ho ndide na ho wo de be nipa na wo ko hwe na wono no wa na jozo be ma afia wono wono kro ni ntwase ho na no ayi mi hwe bi dia so odi dafu no bi na ewe dia ba busa edi nkomo se ehia kontenas na
2: bibia ti bi si
1: o se odi akwane nsa to omra no apeja
2: o pentene nsa ro o pe bia ya shim
1: no apeja no se hwe ya be frem se meme yo ho adwuma meme ni oni asem in the fact one was all the tournament woman just walk up on the chem so asembe
2: on the so beko
1: uchire nimka ye di na dawo ni se so ozo wanoko frebu se pense me kasa nche muni pore kwa ne maduma me ye no best
2: oko bo ye ne beko akotu amene
1: eh yesa ozo wa ye wo timi ye wa ho na aso wa sisi wo na unsa wo de unso mu wo se de omde obema no apija de anko nche no crisis o ya no apija
2: na unso bia o tene
1: minim